0: ke ya
1: buileng
0: ke go tsena e
1: arile marile
0: mosadi yo a sala e
1: oh mahua mang ba thoba ba ngwenyaya
0: fela ja ka bona bana ba go e ba se na molao ja
1: na di bensona le molao.